dafa mënta ñàkk murid yi ñoo bokk lépp ñoo bokk benn pas-pas bu ñuy dellu noo bokk yenn ni ñuy jëfe ak jaamu yàlla yi al marjaa fiqh yi ñoo ko bokk ñoo bokk itam delluwaay ci tasawuf ñoo bokk benn sëriñ itam maanaam ñun li nu boole daa bari dëgg la sax murid yi seenug ànd boo seetloo ñoo gën a ànd ci boole nattee ci yeneen kuréel yu bare bare bare waaye nag ci biir gi aajana nu gën a nàmmaat pas-pas yi gën a rafetal doxin yi fexe ba xol yi gën a bennoo ba ànd bi gën a ñoŋ ndax bëgg-bëggu Serigne Touba doon Serigne Touba digle na ne na ngeen soppante te yàlla rek a tax wax na ko ci bërëb yu bare bare bare wax na ne tahababu fillahi dil jalali bila tanazuin wala idrali inn altahabuba huwa alimanu li ahlihi alsururu walamanu na ngeen bëggante ci biir sunu borom tabaraka wa taala te yàlla rek tax te bu leen xëccoo bu leen ŋaayoo la sunu borom waxam ne wala tanazau fa tafchalu wa tadhaba rihukum loolu lañu suñ bi digalaat Serigne Touba wax na ne bëggante te yàlla tax mooy ngëm dëgg-dëgg mooy maye ngëm mooy jur ngëm gu dëgër te ngëm gu dëgër mooy jur mooy buntub njub te njub ci la ragal yàlla di jaare ragal yàlla itam mooy maye ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala Serigne Touba loolu digle na ko ba tàyyi wax na ne kunu ibadallahi ya ixwani bila tanazuin wala udwani wala tabaxadu wala tahasadu wa fi alladi yunmi alhuda taadadu wala tanazau fa in addunya taalibuha laysa yarumu saya na ngeen nekk di ay jaamu yàlla yu bëggante te bu leen xëccoo bu leen noonoo bu leen bañante bu leen bu kenn iñaane sa morom la ko yàlla defal te lépp luy gën a indi ak njub di ko yokk na ngeen ci jàppalante te bu leen xëccoo ndax xëccoo adduna koy jur te adduna ku koy sàkk daraam du baax loolu Serigne Touba loolu la wax Serigne Touba bokk na ci lim nu daa gën a moytuloo mooy bëgg adduna bëgg adduna Serigne Touba wax na ca sirkul jawaahir ne mooy bopp mboolem ñaawteef yi ànd bu tas adduna ko tas bu fekkee xol yi adduna génn na ci yàlla rek moo ñuy boole ak gémmi sëriñ bi te boo dara duñ ko xëccoo ndax kenn ku ne dana bëgg lu war a agsi ci moom dem ci moromam moo ko koy gënal moo tax Serigne Touba daana wax ba tàyyi ni man sëñ ki ñuy wax Ahmad Wuldul Hassan dinaa koy nett di wax na ci téere bi tuddee Fath Samil Alim min kusu far Cheikh Khadim wax na Serigne Touba daana wax ne adduna dama doon dàq di ma dàq di ma dàq ba mujj ñu ne ma taxawal bi ma taxawee nee na adduna ñëw ma wër ma ci wet yëpp nee na ku bëgg ak si fi man da ngay jéggi adduna moom sëñ Moudou Xaribou Sow itam wax na ne mas naa wax sëriñ bi ne ko damaa bëgg bokk ci sa ñooñ ne na sëriñ bi ne ko loolu de lu ko mat la ndax day am na ñoo xam ne ñi ngi ànd ak man jàpp na ci sama ginnaaw lañ topp te fekk demewut noonu ndax adduna dafa ñëw topp ci sama ginnaaw am ñoo xam ne dañoo dem ci ginnaaw adduna moomee topp ca ñoom ñëpp ñu mbaa ñu marché nekk ci sama ginnaaw ne ñoo ñee fu seenu dund yem fa la seen lépp di yem gis nga ba muy misaal ak murid ci nettali boobu nga xam ne mi ngi ci majmoa bu mag bii ñu dajale waxi sëriñ bi dafa wax ne murid buy doog a judd mi ngi mel ne liir buy doog a gane adduna ne liir nag amul lenn lu mën a jëfandikoo lu may meew mii balle ci weeni ndayam kese la mën a jëfandikoo murid bi itam buy doog a jëbbalu sëriñam la war a teg bët lu mu ko digal mu nekk ca te xam ne loolu kese moo koy njariñ moo koy njariñ mu teg ci nag ne liir bu ndayam amee soow day feeñ ci moom sëriñ bi noonu la mel ci télé bi am na sëriñ si dañoo wuute noonu la sëriñ si wuute itam sëriñ bi teg ci ne yéen na ngeen xam ne man maay seen ndey te man sama soow bari na lool te ku nàmp ci man di nga màgg te di nga am kattan te di nga am doole moo tax na ngeen sax ci seeni ndey wax ne na ngeen am melaw xale ndax liir xale
bu gisee dayam dootu am soxla ci kenn ak kum mën a doon dayam rek la yitewo. Foofu nag da ci daa teg ne na ngeen nekk fi seen nday ba mu feral leen, ku ci fer nag da nga moytoo mëq suuf, ndax kuy mëq suuf da ngay feebar te ku feebar da ngay fàtt. Ne xam ngeen suuf si mooy lana, mooy adduna ak waa adduna, loolu mooy suuf. Kon bëgg adduna dëddu adduna ci murit la bokk, dëddu adduna bu ñu ko waxee nag ci xol lay nekk, mais xol bi nga génn ci bëgg adduna, loolu bu ca dañee

alam gi do am safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yim na ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam da na toggi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gess mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana rawke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci duniya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi siidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serign bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am lu dul jeex te la dir wuy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yi wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yi wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaari yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am lu lom lu waxon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li defi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be ak liko weur ak fep fup julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadith ndigal laangi señ bamba nak fakk say di yep dal di de xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mbir maangi jëlal xasaay di yaw lo aman durus da nga am yoolup ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi señ bi waxna ko am yolup hadith yi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek la wax ko alquran fat sikariyet fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wagaaye amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at eut be señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoolup magal ji lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu doon laangi jataayu sëñ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgga teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci magal gi sëñ bambaa ngi gis ta du xeeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyo bu lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geso gis serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to
lob yalla bi alquran jeurin jumat jangi lansari moy ñun ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen ba li lañu wax topal digal laangi nan wacc sun lal yi jox leen tok gi ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi nan wacc sun lal yi jox leen tok gi ñam joxe xif de kaf dire belli mo gën bernde mbig maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu khaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiw te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yexse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekki bu ko boole jëmmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lek yit bu ko boole jëmmu yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul gëdd bul xasse bul door don te lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur tangane Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur gamu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey budé jot nga and ak ñom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pass mu fess nga né fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la kenewul bu len ko defit waye dagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kagn teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lu war kagn teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla beug maangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla beug maangi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa

ayi Musa kemi moy la poto mile Mustafa ya mom juma je kharnu be nya gemon sabay galuk murid yile ya ko yor bambay machine may emprunte ba de khalal sa machine duray galuk murid yile ya ko yor bambay machine may emprunte ba di khalal sa machine duray nur wilayati moy machine ba wosto fukhta rijal murid ya ay sen weru ay sa glera jol fi nun ba leral wa tugal motax ba labbi wacc njur bel na la kay sa glera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax ba labbi faali wu isa lay sa glera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax ba labbi faali wu isa lay sa glera leral jamur ak si nak bawal leral mbawor leral mbawor ak ciay ciay ya muntakhabnu muntakhabnu muntakhab yawmal khiyamati bolel len ci mbar ya way antal muqaddim wa khalifatu fil wara hadal qadim niyadefan kada bay antal muqaddim wa khalifatu fil wara ba'dal khadim ya defan kada bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën de sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën de sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay dendalale khulafawi khana aram yaram du gam gam le

ay leer ci san ge xewon fa mbacke fo yo ko yow labay ke tam sulu wisul tam sulu wisul moy say say nawarta sarxan maharban mustafa samsul waraya fo khawer ableray khutbo ngi gay wisul dañ la xamul geggangi am khayana ngi moy wey ba khay khutbo ngi gay wisul dañ la xamul geggangi am khayana ngi moy wey ba khay bahrul haqiqati wa sari'ati wan nada oyu yabor lil waraya jen way yay mbambulat bahrul nada sangulen teduy yay ndokh mu tey kula tabitoy kula manditay yay mbambulan bahrul nada sangulen teduy yay ndokh mu tey kula tabitoy kula manditay ya murtajabnu murtaja ibn murtaja yawm al khiyamati ni ñu yaakar nañ ni say kula am dire ko am mure kula ñak rus kulore kulore dure rew yanam bala xub ci fay kula am dire ko am mure kula ñak rus kulore dure rew yanam bala xub ci fay yal nañ la fal nga fulnu bi jayikum ko fal du fal brank ba la khob kuray wajo safo de gandi safta dotu nu sof ku koy weddi set kasse dotu kaste ji baray kula khasba sof de gandi sof to dotu nu saf kula sof mu war ci naru gol li tabal di ray yal nañ la sof yal nañ la saf ya mustafa kula sob musol jalabi ba mantok baray kula am dire kula ñako jo yal nañ la am ya ganda yak ba ya kharir ya ganna jay kula am dire kula ñako jo yal nañ la am ya ganda yak ba ya kharir ya ganna jay cheikh mustafa ya nampu ngor ya donu ngor ya donu mbeur yow ñaari wet yi nga cyallalo dunu nit ñu ay yaay mustafa mañu tané ko ki diko belli haat diko belli haat ba ca balla aïssa samaami bay ngay mustafa mañu tané ko ki diko belli haat diko belli haat ba ca balla ci kersien na jaay say waame taw na fi sow wal na fi penku bi ko may musarse bitik bu raw bitugub sukay du xeppi xol ngir kerse mom lum ngeppi def say kaddu wecci na bongu bur siñe yoni meday du xeppi xol ngir kerse yow lo ngeppi def say kaddu wecci na bongu bur siñe yori meday aya khubul wara ya mustafa baya karabuko lo fi khin bu munakh say wa atal umraka bi samanika rabbuna ya takhmuri di bi siare ka joxe hiday wa atal umraka bi samanika rabbuna ya takhmuri di siare ka joxe hiday way kan wada way mustafa bam koy ko fal makoy wayal mila mustafa do modi bay way kan wada way mustafa bam koy ko fal makoy wayal mila mustafa do modi bay musa khadimul mustafa modiyati way mila mustafa ku ko felul moy say say musa khadimul mustafa modiyati way mil mustafa ku ko felul moy say say ya murtajamnu murtadamnu murtada habli ridan waridal khadim kadon sabay ya rabbi salli ala bi muhammadin mali wa khadami ko gadi bay ya rabbi salli ala nabi muhammadin

dibai Cheikh Mohamed Mustafa ya rambe ken genula ci bengo ak sow ya gen fep ken manula Cheikh Mohamed Mustafa ya rambe ken genula ci bengo ak sow ya gen fep ken manula hasal fada ila fi dunya wal akhirati ya man ci tolu serigne touba bi te ken manula man mohammedul mukhtar mi way way wi de sa ge wala ñaana nga dolima ay may ndax te yombul na la da jef lu jara way ni ngeen jog way ko ndax limu def lu tolli mbolem ña da jef gañi xam nañu la antal khalifatu yow ya wutu bamba bu wer ya bay sa tolu bay ba boyul gor ñi xam nañu la l'islam di ya tax mu ya khadir ak tijani wa wa mbolo mi wisi nañu la cheikh mohammedul mustafa ibn khadim al mustafa cheikh mohammedul mustafa ibn khadim al mustafa yow sa jorore ci rew mi ñepp ñepp ci la salali ila wala shimalikuna wala li wa sabiya salam ri wal hamala tufan man no hinde fon galam ga jalli ñoñam la hamdul mustafa defray bi jarindula tufan man no hinde fon galam ga jalli ñoñam la hamdul mustafa defray bi jarindula fatan sujahun karimun habirun warihun ya don wadam li upp ci sey mbake ken rawul la yow ya taral rayba jëm touba sa xaar ge di ñew touba ku wacc share cheikh bamba sant la yow ya taral rayba jëm touba sa xaar ge di ñew touba ku wacc share cheikh bamba sant la askay neena la askay warna kenn ku ne askay serigne bamba askay mustafa kumalla babul muridi ganaw cheikh bamba tiap jeya yor domba ubbi nga mbollem bunti ben tajul kafa bima jaal mustafa ñep gis juma je murid xam ngeen ne cheikh mustafa moy saibul kumalla kafa bima jaal Mustafa ñepp gis juma je murid xam ngeen Cheikh Mustafa moy saibul kumalla man santana am di cheikh ak ñam yile fakkaram gor ñaak jigeen ñanga fay baaw do nga yalla man santana am di cheikh ak ñam yile fakkaram gornya jigen nya nga fay baaw do nga yalla yal nañ ko bay diine juy sax far di law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla yal nañ ko may diine juy sax far di law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ndigalal bayam juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla yal nañ ko may ak notel l'islam ji bekk na ci mom mu jité gor ak jigen ñuy bekk fa yalla juma ji amna ci ndam lo xamni kenn du ko jot fay kat bi yal na ko fay muy bekk fa yalla sa xaar gi ter ci na tay touba ci kaw digalam la sok ci mom doji doy di jor fa yalla yara mayo mustafa ya ngeneel ak may aw fit akuk tabe anangor fa yalla yara mayo mustafa
ya am genel akimay aw fit akuk tabe andang war felaw jara mayo mustafa ya am ngeureum ci lu wer te de nga tan la nga ya jambari yalla jara mayo mustafa ya am jafel akimay gamna ni xamna ya wetal fa yalla ya am jalore ci njarem am jalore ci touba am jalore fataif gem nga yalla hutindo de ak nay de ya len fal ba dotu ñu lof ya len begal tak fay jambar yalla u bax kat bi ya mata way jambar ji ya mata kagn fees na sawra ya ayon wa yalla ya gindi gox yi fi reeron bañ gewelu fa touba seler ga sarna ci ñoom mi sante yalla alhamdulillah rabbil alamin baril ak cyant warna nu ngir soppem ba yalla alhamdulillah rabbil alamin baril ak cyant warna nu ngir soppem ba yalla alhamdulillah rabbil alamin bare tik cyant warna nu ngir magal gi yalla alhamdulillah rabbil alamin bare tik cyant warna nu ngir magal gi yalla sali salatan bi tasimin layla fil ali wa zabiya amdam fa yalla sali salatan بتسيمنا ليله في الآل وسبيا خميون ويالله مؤندي رأي بهم وفي جف الجمعة مؤندي سيخ بمب شبير مويواجا نغلي دقانت دل خارا كنيان dami soxala mo kanyan ko gis defal ku yermane serigne bi no ngelay dagan te dila xaran ak kanyan yomi soxala mo kanyan ko gis defal ku yermane dilila yalwan ak joy sunu lori xol yi ba fam ñu woy Gradia karsa du soy tawenga bolé germandé

bu boko tawate mu fajj ko moy habibu moy rahmatal lil alamin turra lo ñakine ko mangi aw madara darul khudus defna fay dinamo defna fay khaymo yi wolor ni len moma apare nga bakina di korne su sabay bu tedd ba ko borne moni ray bi mo def jumaaji moni sheikh bamba ci bir moy waja ya dib lonom sheikh mbake balaysa sigiru so bu la nexe dagu mbage jeysa ya jeund kram di sa bay fa gad jeund kër ba mbay ga yaay ku tedd ya jeund kram di sa bay ndakaro dol ci korito ni mom ñu waru ya jeund kër ga nek ngaay ak ñaaxel yow yor ngi jali yow mané sulasin ya jeund kram di sa bay fol golo doli ci kër yi tolli mom manké wulo bu mbattu kër ga ya ko mom ak derba cheikh mbacké bala yaay borom ci terba amna fandar ay kër kër boro soro so ci sek do ngay do yo xoss demna ba ka wax yenn na fa samedi sa kër lañuy magalé yowma lahdi amna fay tabax yu taru ci mom modi sagub gi ne ji moy sunum ko amna fa kess kër tabax yu taru aki do gisu aki tabax na karu kerela gak jadi

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo toñ sa borom ak sa morom.

jamon yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama woleré day mbeurum lamb mbolé mbeur yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni beurep jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbeur mi daal ni tedd fi.

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bërek di julli rakkaay gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talwe mak bu don xecio ay pal souf serigne bi tere ko yewul mu defi pexe banang souf sa ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor nako ma ngi sant yalla bu baax serigne bi nako jelan mu ne ko souf sosa nanguna ko serigne bi nako ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

0: yalla na sabaron jotal len ci yol bu ñom ñep ci turu serigne bi ñongi sante bu baakha baakha baakha baax serigne amidou serigne xaban neena mi ngi lay sante bu baax di la gëna soñni bu baakha baax na ci turu mbokk yep bo la ci ndax bayid wa serigne touba waxon neen ya rabbi ij'al lil muridin ma fi hasnikal hasin wa shamla jma'a lu am solo lo xamne yang koy jëmmal ci fi ni ndax mbokk yi fi teew wanga ko legi mbokk yi kenn du len jënd da nga len di ji ñok ay garabayam sa buñ la ñëwale xamal ne amna lo len ji ba tax ñu man la ñëwal kon señu xaba neena mi ngi sante bu baax di la soñaat bu baaxa baaxit ndax ndaw bu tegeew ci yoon do ne ko jërëjëf way da nga nan ko waaw goor ndax moy tax mu gëna goor goorlo ndax waaw goor kat yokut ay jëf way dana yok ak njambar neena mi ngi nan la waaw goor nga gëna goor goorlu baax mbokk yi vitéwit señ baangi len di sante bu baax xamne bisam la ndax bisub señ gawan bisub señ fallu la bisub señ fallu bisub yoonu murid yep la bisub yoonu murid yep yit bisub mbollem umma islamiyya bi la kon señ bi neena mi ngi len di sante bu baax di sante ñi fi téewal nguur gi ñi fi téewal kër diiné yi ak ñi fi téewal mbokk yi ak ñi nga xamne ñoy jëmmi wa dëkk bi muy ñi nga xamne ño fi téewal señ Touba Mbacké mu baax moy muy wa ahlul qasida bi kon señ mi neena mi ngi len di sante bu baax di ñaanit bis bi yalla na sa borom def ci la borom xam xam di wax naan wa inda dhikra salihin tanzilu rahma yalla na sa borom wacce fi yermande yalla te yermande bobu yalla nako def ci mu doon xewul ak señ Touba ta mbolé mbolo mepp bokko señ bi neena mi ngi lay gëna gor gëna denk baax ñu gëna gor gor lu baax ci li nga xam mom def señ Touba bay muy jaamu yalla liggéeyal señ Touba ne ko señ Muntaha Cheikh Mohamed Muntaha daan waxe rek nañ jaamu yalla liggéeyal ko señ Touba waye nañ liggéeyal señ Touba jaamo ko yalla kon neena ñom ñoñu fa lañ nek neena it mi gëna sante baaxa baaxit di ñaanit bis bi képp ko fi téw yalla na sa borom defal la tawfiix ak taysir ci barkeb señ Touba barkeb Cheikh Mohamed Fadal yalla bu mu doon suñu bis bu mujj yit neena neena it kaddu yu rafet bari baax lepp mën ta wess ak tiant tiant lu mu bari bari mën ta wess tiant lu mu yaatu yaatu mën ta wess tiant neena sante na leen gërëm na leen di ñaan yalla na sama am taxawu neena barkeb señ Cheikh Ga barkeb barkeb borom gawan barkeb señ Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mbokki jërëjëf kon bala ñoo ñaan rek sëriñ bi Cheikh Mamadou Khaban dalal ñu ñaan waaw waaw ah bismillah waaw waaw neena na ñëpp tok bu ko défé mom mu def ñaan Cheikh Mamadou Khaban mom sëriñ Fallu di sunu yaakar tay ak ëlëk bismillah amin amin bakki amin amin amin amin amin amin amin amin neena telewuta wax waye xolam ci bopam mo sedd rek motax mo wax loko kon na ñepp tok bismillah
2: akasa akon baala kon ñu bokku tewlu ginaaw bi ñu sante bu baax rek
1: kon bismillah
2: dañuy bokku tewlu wa kurel keur su tuba ul nay jërëjëf mbacké sant nañ bu baax
3: Thank you. fini wacc ba fa ngam alkul bi non